0: ang sumuko habang pinaghahanap ang isa pa. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima.
1: Ang alam ko mabait siya. Umiinom man, pero talagang pilit naman na inuwi yung sarili. Hindi naman niya hahayaang matulog dyan sa daan. Wala pa naman akong nakitang ganun na sitwasyon nung uminom pa siya.
0: Isa sa ilalim sa otopsiya ang bangkay ng biktima habang inihahanda na ang reklamong murder laban sa mga suspect. Haris Julio.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
3: OPM's pa, diba?
4: More music!
3: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

tumakol tayo sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Abalang-abala ang aktor na si Encheng D sa pagpo-promote at pagpo-produce ng kanyang solo concert para sa susunod na buwan. Sa kanyang paglabas sa Chris TV ngayong Lunes, sinabi ni D na ang show entitled D-Tour ay gaganapin sa July 3 sa Music Museum. Inamin ni Encheng na hindi raw madaling mag-produce ng sariling show. Aniya, napaka-stressful dahil siya lahat ang nagde-decide at hindi rin daw siya mamimigay ng libreng tickets dahil siya ang producer. Bukod naman sa kanyang concert, naghahanda na rin si Encheng D para sa kanyang upcoming Once Upon a Time episode na may Kung Fu Chinito kasama si Richard Yap. Samantala, ayaw pa rin munang magkomento ng mag-asawang Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos tungkol sa napapabalitang pagbubuntis ng aktres. Kahit mga double cuts raw ni Ryan sa Itbulaga, ay hindi raw ito tinatanong dahil alam nilang mas gusto nitong tahimik lamang at huwag munang pag-usapan hanggat hindi pa kinukumpirma ng doktor at kapag may heartbeat na ito. Maselan daw kasi talagang magbuntis si Juday kaya as much as possible, mas gusto nilang tahimik lang at huwag nang ma-stress ang aktres sa kasasagot sa isyong ito. Ayon naman sa ilang taong malapit sa mag-asawa, naghihintay lang daw sila ng 2 linggo bago nila makumpirma na buntis na nga ito. Sa iba pang chika, sinabi naman ni Casey Concepcion na nais niyang protektahan ang kanyang pamilya kaya mananahimik lamang ukol sa mga reports ng umano'y gap nila ng kanyang ina na si Sharon Cuneta. Lumutang ang mga reports na mayroong gap sa pagitan ni na Casey at ng megastar matapos sabihin ni Sharon sa social media na nasasaktan siya sa mga sexy photos ni Casey. Batay rin sa mga komento ni Sharon sa kanyang Facebook account, ang issue ay mas malalim pa kaysa lamang sa mga litrato ni Casey. Say naman ang mega daughter para protektahan ang kanyang ina ay ayaw niyang magsalita at palakihin ang issue. Although Casey indirectly admitted na matagal na raw silang dumadaan ang kanyang mommy sa isang issue. Gayunman, umaasa pa rin si Casey na anumang issues nila ay maayos rin dahil mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. At yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

0: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at important na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Para naman sa ating balitang kalusugan, mga nagsusuot raw ng contact lens, may kakaibang bakterya sa mata. Ang pagbabago umano sa bacteria populations ang maaring isang dahilan kung bakit ang mga taong nagsusuot ng contact lenses ay mas prone sa eye infections. Ito'y ayon sa isang bagong pag-aaral. Malinaw umanong ipinakikita ng kanilang research na ang paglalagay ng isang foreign object tulad nga ng contact lens sa ating mata ay hindi isang neutral act. Ito ang sinabi ni Senior Study Investigator Maria Gloria Dominguez Bello, isang microbiologist sa New York Langone Medical Center. Umaasa niya siya at ang kanyang grupo na maipapakita sa kanilang mga future experiments kung ang mga pagbabagong ito sa eye microbiome ng mga lens wearers ay dahil sa pag-touch ng mga daliri sa mata o di kaya mula sa direct pressure ng lens na nakakaapekto at nagpapabago sa immune system ng mata at kung anong bakterya ang suppressed or are allowed to thrive. Sa ginawang pag-aaral, kumuha ang mga researchers ng samples mula sa 9 na daily contact lens wearers at 11 na iba pa na hindi gumagamit ng contact lenses. Nakita nila na ang mga uri ng bakterya sa mata ng mga contact wearers ay nakakatulad sa mga nakikita sa eyelid skin kaysa sa mismong mata ng mga hindi gumagamit ng contacts. Specifically, nakita ng mga researchers na ang eye surface ay mayroong mas maraming uri ng bakterya kaysa doon sa balat na direktang nasa ilalim ng mata. At nakita rin nila na ang mga mata ng mga contact lens users ay mayroong 3 times the usual levels of certain bacteria kaysa dun sa mga mata ng hindi gumagamit ng contact lenses. Ang mga findings na ito ay ipinakita sa annual meeting ng American Society for Microbiology sa New Orleans. Kayo nakikinig sa CFMB 1280 Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Ng Commission on Audit ang 11.87 million pesos cash advances para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigan Bayan. Pasok dito ang kanilang pagpunta sa Amerika, Australia, United Arab Emirates, Singapore at Qatar. Ayon sa COA, umabot sa 2.57 million pesos ang pinakamalaki at minsan ang cash advance ng apat na associate justices na pumuntang Hungary para matuto ng paggamit ng AI para sa criminal legal professionals. Puna-po ng COA, kulang sa dokumento ang cash advances gaya ng letters of invitation, fare quotations mula sa tatlong travel agencies at flight itinerary. Lumabas din na ang liquidation reports para sa 7.16 million pesos na cash advances ay walang kasamang ulat tungkol sa mga naging biyahe, bagamat may mga sertipikasyon ito ng pagdalo. Sinabi naman sa report na tatalima ang Sandigan Bayan sa rekomendasyon ng COA. Inanunsyo po ng hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS na si Elmo San Diego na sasalang sa evaluation o pagsusuri ang nasa 300 dating miyembro ng binuwag na Task Force Disiplina bago sila malipat sa ahensya. Ayon kay San Diego, kailangan magsumite ang mga dating empleyado ng police at NBI clearance at sumailalim sa drug test at neuropsychiatric examination. Igniit din ni San Diego na hindi bibigyan ng mga barilo batuta ang kanilang mga tauhan. Binuwag ang task force disiplina matapos mamaril at makapatay ng 3 lalaki ang isang lasing na miyembro sa Barangay Batasan Hills noong Lunes ng madaling araw.
3: I-absorb ko yung 300 strong na mga employee niyan eh. Mm-hmm. Pero meron tayong vetting procedure doon. We encourage before na may batuta sana. And if you have batuta tapos enforcer ka, chances sir, pag nagalit ka, mababatuta ka eh. Tinanggal na rin namin yun.
4: Halos 4,000 piso ang ginastos ni Olivia sa mga drum ng tubig na kanyang binili sa isang tindahan sa Quezon City. Tuwing gabi anya ay nawawala ng tubig sa kanilang lugar at dahil 11 sila sa kanilang bahay, mahalaga ang mag-imbak lalo't inaasahan ng tagtuyot sa mga susunod na buwan.
5: Napakahirap pong mawala ng tubig kasi kumbaga hindi mo pa alam kung saan ka magigit. Wala tayong magagawa kasi maganda na yung naniniguro tayo.
4: Hindi na mabilang na may-ari ng tindahan ng drum at mga basyo ng tubig kung ilan ang kanilang nabobenta sa isang araw. Pero malinaw na sa dami ng gustong bumili ay kinailangan na rin nilang magtaas ng presyo. At ang dahilan dito ay ang sinasabing paghahanda ng mamamayan sa posibilidad ng kawalan ng tubig sa mga susunod na buwan dahil sa Super El Nino.
6: Dati naman nakukuha yan ng 1,000, 900 pa nga eh. Eh ngayon wala eh. Lagpas 1,000 ang delivery eh.
4: Base sa monitoring ng PAGASA, lahat ng kanilang binabantayan na dam sa ngayon ay maayos pa ang antas ng tubig. Yung iba, halos umabot pa nga sa spilling level. Mararamdaman ang kasagsagan ng Super El Nino sa katapusan ng Disyembre na posibleng umabot.